no salatem wom require wedi die wie na sa wonum ne enam yensechi na sa wehu sakraye dia ko hu doctor inquire an impinfu ni na betimi anom salatem ye echi die drua e free shalina healthcare.